0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makuru
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yawaluyo chungurugo kinyi pinyoru wadwa men
4: badugo bane ubo khaggi asika gama khanza ko jo chorayala kuma khanza ko la re ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tuwa kheire bimke tugendo mirimo sai sai kumine mo wa kya wa kya wa kya
6: degi wanga ya he amaga ni ga yo bebu amana bo ngara ngara anda na na na se yanga ye wasna
7: tuvuke kitabori bukere tuje kukomia
8: no bo katabori tugane kutaba chambiri
9: tola muka na tongo tokende kosala mosala
10: botapoka tukutuna masenti bo kebo mure ay demokati gutuna masenti mure bo keje